0: nga bëgg labal ëhlaha wa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy sa mbir, da ngaa bëgg fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbaale rek. Yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc laqad ji te def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la. Yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir a ngoog sëriñ bee koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal gu dara sikkut, mu ne ko nag waayow yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maiya sabra. Alam aqul xanaa waxuma woon, fii nag amut laka ndax ay mbir. Alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii, yow taalibe bii, lan tastatia munoo maiya ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe, yow mëtagoog taalibe, li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe. Xadir ne wax nga dëgg de, ndax maa la lewoon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala Xadir Moussa ne ko laa tu'aaxis nii bul ma jàppee, bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon, su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk, waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii usran jafeñal, bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko, yàlla daa def ma fàtte, léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xadir na ko ñu dem, ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox, ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya, ba ñu dajeeg xulaaman ab xale, benn xale bu rafet aw waxambaane seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett, taaru lool tabarakalla. Fa qatalahu Xadir daal di koy rey. Xale bu rafet Xadir daal di génn jaasim rek dagg baat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru. Qaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan, ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii, xale la bëreeguli bakkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu tol ni yow nga ànd ak moom fab sa jaas yi gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin te reyul bakkan. Yow de laqad ji'ta defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la, lii moom bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu, def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw. Qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka, xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra, xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de. Ah loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool, ndax moo ne woon du wax, gis nañuy fokk gaal ga mu wax, waaye noonu na duutu wax. Mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga. Ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibu nii bul àndateeg man, sañ nga maa dëpp. Gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion, waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp. Fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahibu nii bul àndateeg man, su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee
1: xurtu bi moom day wax ne anna Musa alayhi salaam lama xaale lil qadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiy al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmikate fi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurtu bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell, dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Xadir. Xadir daal di yëkkati poqutaanu xale bi, gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurtu bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yal na nga leen duggal jannati adn al janna adn al janna adn al janna allati jo xamne wa'adtahum dig nga leen ko ñom ñi leegum wa'adtahum dig nga leen ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tuup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga leen ko ñom ñi tuup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa'adkhilhum nga duggal leen ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko baax min aba'ihim ci seeni baay ak seeni mam wa man salaha min aba'ihim de nga malaaka yi waxu ñu ne wa aba'ihum dedet ku baax wa man salaha min aba'ihim ndax mam ya baaxut ak baay ya baaxut yalla day wone nak bo leen ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yoonte bi alayhi salatu wasalam soma jeglu won jurum ñaar fukki jinn yoon nak jurum ñaar fukki yoon nak nangamit ñi ngay jeglu duma leen jeglu ndax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni bayyi ak seeni mam ndax al abu day tecci bayyi di tecci mam ndax ba demé ci miras lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim neena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna waman salaha min azwajihim man ji day dugg fofu ci waw gi wawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki biñuy ñaanal luñ soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ni waxon na lañ ko ci suratu al baqara bu fekke ñi top tafsir faati wuñ ko waxon na lañ ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib wa bo mege laaj soxna yu bax mu ni fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeer dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu khanitatun hafizatun lil ghaib day top yalla top jeukeram waye hafizatun lil ghaib wadbu deugar hafizatun lil ghaib kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ala lak la bax na lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala ba wa man salaha min azwajihim ku bax te bok seen soxna motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takala len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku bang day yor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'auna ak soxna jabaram na soxna parce que fir'auna soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bayne nafa bu dom yi baxul fu seen bayne luñu fa ne waw nak fim nak tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li len di xajale ci barabu liggey kay yi ben muy ay badge ñuy tak wala jukay nga bak ñom seen yoy lu ñu ñepp koy def nak noni tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom luñu fa tok te jotaay mécanicien lañuy nek ak ñom seen yoy kullu hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seet ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yep bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn

maamum xaalis bi maamum fas bi maamum jur gi maamum mbay mi doom aadama loolu daanaka su sañoon loolu lay dunde. Moo tax yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis naan doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf. Su amoon aw xursaq ci oor ni aka neexoon ma am weneen, doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf. Te itam moomeel gi itamit nag loo xam ne yow muuma ko zinatul xayaati dunia adunaa ko moom, da nga fee ñëw ñu abal la ko, nga remplacé fi aw gaay. Fas bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo, jeeg bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo, oor bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo, oto bi nga moom lenn lu ne lu waay moom rek daa am ko ko moomoon ngeen weccaxndikoo mu dugg say loxo. Léeg-léeg sax boo demee ci bitik ba da ngay jël ci li nga moom yow jox ko mu jox la moom ca la moom ñu koy tuddee jënd ak jaay. Ma ne loolu nga xam ne boo fii xëyee da nga ko fii bàyyi lépp lépp lépp lépp ah da nga ko fii bàyyi lépp, da ngay daal di gis ne kon loolu moom la ci yàlla teg. Zalika yii muy lim yépp mataaul xayaati dunia moo di yóbbalub adduna bi rek, adduna ko moom fi nga ko fekkoon fi nga koy bàyyi. Moo tax ku fi judd da ngay bank say loxo pour wan nit ñi ne indiwuma dara, boo faatoo talal say loxo wan nit ñi ne yóbbuma dara. Nit ñi dañuy nangu li nga yor lépp, suñu sa mbubb nangu say weer, tekki sa montor, dindi sa jaaru, dindi ba far saw tur ci boppam dañ koy nangu. Léegi ni nga tudd mooy néew, ana néew bi mi ngi ci jàkk ji rek, waaye saw tur du duñ ci jaar. Waaw adduna nga xam ne fii ngay jaar ak moom teen koo war ba la war, waru suñ mbaam suñ maam Moussa ka nee na adduna da nga koy war bala laa war, ndax soo ko waru tit moom dina la war. Mu ne cheytaane banneex ak bakkan ak dunia ku leen fetal daane nga noonu yu bon ya. Kon nag kooku jar naa waajal moom ci boppam tabaraka wa taala ne nag wallahu yàlla nag indahu nekk na fa moom nag husnul maab delluwaay bu rafet, husnul maab delluwaay bu rafet. Moo di kon yii mu lim yépp na nga fexe ba booy dellu ci yàlla nga dellu bu rafet. Loolu tabaraka wa taala moom xam ne moom la doomu aadama war taxawe. Waaye nag nekk fii di sëgg ci yii nag fexe benn du la ci raw, te it loo ci barle barle barle fii nga koy bàyyi rek. Waykat ba noonu na wa innama awlaaduna baynana akbaaduna namsi tamsi ala al ard law habat arrihu ala ba'dihim lam tanad ayni ala al ghamd. Mu ne suñu doom yi ñu ngi ci suñu diggante di dox doon daggit ci suñu xol, nee na bu fi ngelaw jaaroon sax day upp leen gaddu leen yóbbu leen, nee na dudul gëmu mukk moom day xool rek ndax doomam yooyu nga xam ne moom la ngelaw di yóbbu. Ma ne kon yàlla tabaraka taala mi ngi wane fii lu am solo, mu ne doomu aadama bu nekk ci kaw aduna si nuy sóoraale dellu ga muy dellu ci yàlla, te xam ne dellu ci yàlla dellu ngu rafet moo gën lii. Xul waxal yow yonente bi a unabbiukum bi xayrin min zalikum, ndax duma leen xamal, ndax duma leen xibaar lu gën li ma doon lim léegi. Jabar yu bari, doom yu bari, or xaalis, fas, jur gi ak mbay mi, mu ndax duma leen xamal lu gën loolu. Ñu ne ko ah kay loolu di jar naa laaj loolu ndax nga xamañu ko. Mu ne lillazina ittaqaw inda rabbihim jannatun, ñi nga xam ne ragal nañ seen borom, ittaqaw ragal nañ seen borom, ba su nee def leen ñu def, su nee bàyyi leen ñu bàyyi, fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna, tajri dana daw min taxtiha caroon aljanna googee al anhaaru ay dex, al anhaaru ay dex, dexug soow, dexug lem, dexug meew, ak dex goo xam ne gii dexug sàngara la. Sàngara su bukk tëkk suñu sàngara si lu dul aw tur, aw tur rek la ñu bokk ñoom ñaari sàngar yooyu. Te it boo fa demee moom aljanna alquran day bari li wax tajri min taxtiha al anhaaru, ndax doomu aadama fii ci àdduna dafiy soxla ndox léeg-léeg, ndax soo amee ay fan amuloo ko da ngay sonn. Te it boo demee yowmal xiyaam nag bu weer deexee kenn du la wax ne ah mbir mi ngay fayee ndox mi ngi nii. Yàlla tabaraka wa taala xam ne ku dem foofa noppalu, mu ne tajri min taxtiha al anhaaru, yemu ca de xaalidina fiha, ca la ñuy sax. Alaxira dafa dul sàppee, ndax fii ci adduna léeg-léeg nga nekk fi sa kër yàgg ga nga yàgg sa kër tax mu sàppi la. Te it léeg-léeg nga yàgg fi comme da ngay gën di màggat, ku màggat ku nekk am yu la safoon dootu la saf. Waaye foofu nag moom dañ lay blende ci benn âge boo xam ne bii rek doo ko weer sa jëm kaw. Xaalidina fiha, ñu sax fa ba faw. Wa azwaajuhum seeni ja soxna foofu it mutahara, soxna yi dañuy laab, moo di laab laab goo xam ne anit danasi wal xubus al xissiyi wal maanawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala yatarina ma yatari nisa dunia. Lii gàllankoor jigéeni jamono du leen gàllankoor. Moom daal azwaaju mutahara dañuy laab tabaraka wa taala, hunna alxawaani allati yuqjilna badar yadin, ay jigéen lañ yoo xam ne bu ñu génnee weeru fukki fan ak ñeent jour. Wa ridwanum min allah, yàlla dolli leen ci ngërëm loo xam ne ci moom lay jóge. Wallahu te yàlla nag basirun, kuy gis la bil ibadi ci jamm yi.

0: mbaa du ngeen nekk
1: wallahi ndeysaan.
0: qaalu xale yi ne ko papa naabudu ilaahaka sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk.
1: allahu akbar.
0: naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayika sa yàlla yi bàyyi ci Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñetti yàlla, yàlla Ibrahim ak yàlla Ismaïl yàlla Ishaq, loolu la ñu bañ. moo tax yàlla téye ko ilaahan waaxida, benn yàlla, benn yàlla, yàlla jooju la ñu jàpp. wa nahnu lahu muslimun moom rekk la ñu ommatul. xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wasalaam. xam ne liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal. yàlla mu ne tilka gaa yooyu Ibrahim, Yaqub, Ismaïl, Ishaq ak doom yu baax yi, tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu, xad xalat dem nañ nisan, ñu baax ñe dem nañ. xeet wa nag laha moom maa kasabat lam defoon, yóbbu na lam defoon. tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi ndeysaan. wa lakum yéen a nara moom nag yéen ma kasabtum lu ngeen fi def. waaw ñoom dem nan yóbbu lañ defoon. wa lakum yéen ñi yéen a nara moom ma kasabtum lu ngeen fi def. wa la tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom. yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def. yéen nag yéen a fi des lu ngeen fi def yéen a ko res. temps bi daal lay jox ñett, passé ak présent ak futur. ñett la yàlla jox fii temps, passé ak présent ak futur. passé bi moom la sa yónneeku ci, sa yoon nekku ci. présent bi mu ne la yaa ko res. futur bi mu ne la sa yoon nekku ci. mu jeex tag. moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéeyoon doy na nan ko añee. yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di. kay soo bëggee añee da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba. waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si. na bëgg añi la sëriñ si liggéeyoon. yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat. waaw moo tax kenn ku nekk ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sa tur. waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la. waaw boo misigee ba siiw mu bind la. boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa doom it histoire bind la. wa zikruka baada al mawti umurun thani. boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan. wa qaalu nee nañ kunu huudan nekk leen ay yahuud ñoo bañ. aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ. nee na ba yoo ko defee tax te doole ngeen jub. bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahuud mbaa nasaraan yow ay ndaw. xul nee leen duñu nekk yahuud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk. xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi. wa ma kaana bokkutoon moom Ibrahim min al mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla. xóoloo wax leen ne
1: billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw mer rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatu yalla fa in amanu buñu geme nun la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematuñu hum ñam fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënë guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatallah julit ciubug yalla lay yor sibaqatallah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko ne ko wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf walakum yina mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signatir minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëgg bu neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bu bayyi rek mi nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom rax yame bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeray nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcc lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wa salaam ko defe jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكن عما تعملون تلك الدف تلك دمنا قايويا أمة أو خير لن فهونا قليدة مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن ينفقو wala tusaluna yeen kenn dalen laaj amma kanu lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahudi yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tur tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assuhaau dof yi minannaas ci nit ñi ma wallahum waaye jurit yi lu leen walbati an qiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ca lañ daan julli yàlla mën a yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu sufaha xam nga dof mooy majnun majnun mooy kusumiku dof nag moom dusumiku ci ay jëfama fi waxam nañu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu sufaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu royuwaay tey ñoo ñu yàlla bidd ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ni dof yi saloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si foog nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaas modernisé yéen seen oustaas bi moderne parce que dafa am sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof dégg ngeen fawallahum an qiblatihim allati kanu aliha
0: way bu la ko waxe xul tank la ne le
1: lillahi yalla mom al mashriq penk wal maghrib bo momir saw
0: yalla muy julilu
1: momom penk momom saw
0: bu ko nexe ndiko julil
1: fu ko nex mo ne jul len fa
0: ha
1: nesan lolu
0: fi yalla wax ni affaire bu dul logique
1: affaire bu dul logique
0: xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok
1: ané
0: mu néw do ko fi ané nak cey bu jël lañu def
1: yalla ne waaw xana momul dépense
0: waay yalla yi dublu lañ fi ñu la lutax
1: mu né ma mom fi
0: yaa di yalla moy orienté ma insha Allah ko neex
1: ila siratin tek ko ci yoon mustaqimin wu jup yalla ñu ca tek
0: wa kadhalika nima la defal nak ja'alnakum lillen def yeen juliji
1: ummatan ngeen nek aw xeer
0: wasata wu dig doomu
1: yeen eppalu len yeen yesu len
0: kon sen xibla
1: warta epp warta yes
0: lay leesan
1: xeetu yoonte bi alayhi salatu
0: waru ñu nek ci len lu epp
1: nda muy lu yes
0: wallahi
1: li takunu shuhada
0: ngir ngeen nek ay shede
1: ala nnas ci nit ñi bu yamul xiyamé
0: yeen xéetu muhammad ali sallatu wasallam
1: yeen wara shede nit ñi bu yamul xiyamé
0: ha
1: kon war nañu defar waat
0: nara dem ba yamul xiyam
1: yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ñoo ngi ni
0: mu ne yeen shede xéet yi
1: war nañu nek ñu
0: ay roya kon lañu doon
1: ha
0: waru ñoo doon ñuy sekkal bop
1: baram ko bam ne baram
0: na naan rastaman la
1: ha kon do tane xeer yele
0: am dit
1: waro nek koy gees
0: kon noy tane xeer yele
1: da nga na wara tane gën leen
0: ñom ñi defaru ko def
1: yu tuut ya ngi sey sewandi
0: waru ca bok
1: gisulo ñi ay iliman lek ca ci mbedd
0: yeen bu len nexay lek taf
1: ci mbedd mi
0: waye yeen man lek taf ci mbedd mi
1: ak yede
0: lolou l'islam da koy tere
1: ah
0: ñaaral ba
1: da dañu am iliman fekk
0: muy footing
1: ñu dakk ko
0: manel waaw
1: iliman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedd naan
0: gay na ko
1: waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am luñuy xolé
0: moy ak mat lañuy xol ci yow
1: ak njub
0: mat degi nak moy
1: lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy
0: xamal fi nek ni
1: la musage waxon gaay rek
0: musafa ñun lay dañuy sétan sabar
1: suñu iman di sétan sabar
0: ndax mën nañu jité
1: mu ne waaw
0: comme ñepp séré ci mëna ndax jang mom ni leen jité rek
1: wallahi deesan
0: ko mëna jang la
1: wa yakuna ar-rasul yunt bi nek
0: alaykum ci yeen shahida di len sede
1: yunt bi mo len wara sede
0: sallallahu alaihi wasallam
1: motax
0: ku fi changer sa tour
1: bu len sede nga dug
0: ku fi changer sa melo
1: bu len sede nga dug ndax dula xamé
0: motax baye len xéssal
1: bo xéssalé
0: ci dentité bi ma la yunt bi wara xamé bu ñëwé
1: day wax ah ki yow la nga lan ma né
0: mu né no ki yow ha
1: nga yagg fa
0: fa yagg he
1: cheete dedet
0: kon
1: dañuy fexé ba buñu sédé ñu nekk ko
0: kenn ku nekk ci ñun
1: mel na mel tud nañ su doon
0: bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss
1: wëss
0: ba yamal xiyam ñi wo
1: Ousseynou
0: naan wëss
1: yonenti bi xamul ay wëss
0: Ousseynou la xam
1: yalla yalla fay len
0: kon
1: yonenti mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam
0: motax mu ne de len japp lu bari
1: ndax japp li ngeen di japp
0: day def ab wéx wéx ci seen jey
1: def wéx wéx ci seen loxo yi
0: def wéx wéx ci seen tank yi
1: kuma ci xol ci yeen rek
0: dal ni haza min ummati
1: dal ni ñu dugal ci biir lolou jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeysan jar nako kuma xol rek ne hada min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy tabarkal jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblat allati qiblatan khamne kunta alayha tana nekon defuñu ko illa ludullina ala ma ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti bi mimma yanqalibu ci ke wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ñi top yurunti bi maneko jublul fi juram ben wer dal ne ko bayiko jublul fi legi nak seen baxam ko koy top xam nga lu yomul bo fi amé ben serigne nga jekk jekk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jekk jekk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma yow jakk ji dal ni Allahu akbar ni ni mais ko sassal day sagglu legi taw sass serieuxul quoi waaw ben masala kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko lool rek mo taxone mo wax la djublu fi mi yag mo na djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci mé lu ko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jax tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadi ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndessa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeek ya julli gën dan julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nangu won nako ko nabi duma ko yak kon imanakum fi salatakum lay jul lay tek wala salawatukum sen julliya way du tek sen gam ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci ni qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal naan ko wayo dam yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yunus bi dox lu ndax ko amone ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dal fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha dana ci kontan munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yadun julli dal ni wéré ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayni fi lañ julli jiblu won ay ñew rek ñu ne wéré ñom ñep ndaysan jiblu fi